0: Paman.
1: Nger.
0: Yap, kadis kada.
1: Diteangan ngalir ngidul teu aya Isemar. Tenang, tenang hayang centap panglima ulah awak mulang ka sina can benang getihna mangga.
0: Sae.